0: He has given me the joy that no one can give. Join me to praise the Lord.
1: Hallelujah. Permanent.
0: Praise the Lord.
2: Ni odun to koja ni ori oke ni mo gbe isoro kan wa siwaju Olorun mo de pari o mo ni Olorun ewe o nkan yi to ba le ba mi se ni gbogbo ijo tin ba ti wo ti mo tin bere ti wo Olorun de se ni ma si wa dupe mo de jeje lori altar ni last year mo ni tin ba pada wa ti wo Olorun ba ti se nkan yi ma pada wa ni waju gbogbo awon eniyan ma wa jeri ohun ti iwo Olorun se idi ni ti mo si wa siwaju yi ohun to Olorun se o je alebu ara kan fun omo kan mo de so fun Olorun mo ni Olorun ewe mu opo ma ngbo ti wo ba le mu kuro ti o la iku lo ti o de la oniruru tori nkan ta awon doctor so mo ni eyin le so ki se Olorun sugbon nigba ti Olorun gbe se ede o mu alebu na kuro lai la wahala ati la lo igi ope mi re ni waju Olorun ni tori na
1: the Lord
2: hallelujah
3: mo dupe ni owo Olorun fun ore ofe ti Olorun fi fun mi ni last year lati wa nibi o nkaka kan wa ti adawole ninu idile mi sugbon o ni atako gan o je pe gan o darin kan ti emi yawo mi ga fe le lo ni rin ajo yen sugba mo da gugu ko pada fun Olorun Olorun ja fun wa o si bori mo si n gba Olorun gbo pe ibi to ku si Olorun yo yanju e
1: amen
3: bakan na ki Olorun ko se ise re ninu agbo ti Olorun fi mi si a nilo ile ijo Olorun
1: the Lord is through in Jesus name
0: baba e dara
1: e mai ti lo gbo baba ta je re e mai ti lo hallelujah

0: be praised and not. Mo dupe lowo Olorun alaye. Olorun ti o dojo adura ti mi. Olorun ti o je ki aje jeje mi. Mo yin Olorun logo. Ore yen ti epo. Mi mo bi ti mo le ti bere. Mo sa yin Olorun logo. Hallelujah 21 ni mo fe ke.
1: Ah, I'm not capable of Baco. I'm not capable, not at this time, by the grace of God. Ever make a microphone. Nitori ore ti Olorun se ninu aye gbogbo wa patapata. Gbogbo eniyan patapata ama wa ni dide duro at the choir is the choir set now. The choir will lead us in choruses in the next 2 minutes. Gbogbo wa ma fi ijo ati ore. Ama bi so fun wi pe ni woye odun to koja amore to se fun wa. Nitori eyi to ma se fun wa le mi. In to ti se fun wa lodun to koja yen la so wi pe amore to ti se. Tori wi pe temi ma ju to o ma ju to ju lo ninu aye enikankan wa egbe ri yen eh nigbati alebu tolorun le fa alebu kuro nbe eyi to dabi oke isoro olorun so di petele eyi to dabi wi pe won ti fi pe oruko wa lana olorun de yi oruko yen pada o so oruko yen di otun gbogbo wa patapata ni mo mo pe ni to bore lo wa bibi e je ki a ma mu ore wa bo. Kama mu ore ipe gbogbo ore ti Olorun ti se ninu aye

0: abi be ba gbe sare teni tena duro bayi o ti lo bi ti be ba si sori e kodo o ti debi to nlo ti e ba farabale bo eko ti a nfun yi e ri wi pe eni ti o ba ni iriri e gbo ti peteru so njo si ngba o de enu ona dara dara to ba eni ton bi ni aro lati inu iya iwa ton sagbe ton bere kini peteru so fun oni wura ohun fadaka oni emi oni ohun ti mo ni la se kini la fi fun ohun teyan ba ni na ni o ma fi fun awon eyan isoro to wa nbe ni wi pe se ri oro ta nso yi o ye ki awa gbo ko bo won se nsoro elomi o moro so are you hear what I'm saying ki se ebu elomi to ba fe gba oro kale a ko gbe kale shakala oro gidi lo de so adija telomi ba ti fe so o mo ona ti o gbe gba ta won yan fi fa yo gba ninu iwe awon agba yin won ni ai fi ele kebosi eh abi be ko le se wi ori ogo ese ogun ni e o now o ko jade lo bere church to ba lowo o le rale ko ko church to fine ko de ko air condition si ore mi mo kanu awon alagba wa nigba ta fi jo wa ni east lohun ko salu fa to wasu ti se pe oro e lo fi wasu ani wasu yen o fi wasu yen bu mi ni especially mi ojo ko wa to ko gbogbo to lo ko orisirisi tracks wa ko fun mi nu inu mission house oni ki wo eleyi Billy Graham lo ko ki wo topic e oni ki wo eleyi oni ora robot lo ko Billy Graham mi mo lo so le lori ora robot ibukulo lo so le lori ti e los born iwo so lo so le lori ori sugbon ti ti e eru nu pada e da to bi egbegbe igbe aye iwa mi mo iyen le ke tenu mo e wo awon eleyi na e ma wa suba e mo ni yesa I want to we as at 1983 ta ba won Mercedes 230 abi 280 kan won lo owo wa owo wa so they could do and not do igba to ya lo ba binu pe mo fi wa subu ohun o se binu ko church wa ni lo ba lo si Catholic pe yes ebi da igba to wa pari service lo wa ri pe awon eleyi won yi gbadura se won pe si esi adura ka gba gbadura takiti awon eleyi o gbadura jejeje ni oni no lo ba kuro nbe lo ba ya si deeper life pe ori ero to po ehe ibida igba ma de deeper life iwasu ti o gbori iru awon oro lile lile ti awa o le lo ba ba ru epade.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Lo tun re sun be bo se binu kuro nu gbogbo e lo lo ra le o lo ko church, very beautiful church, small church. Lo ba wa si Ibadan lo ba fun ni pastor to oko gba o lo pe nu church yen leyin na o tu bi won ja keyin na ni o le lo o lo pa elomi pe ko iwo ani ko wa su to ba iti mi mu ki se ti at the end of the day itan egun ma je lo be eh awon ijo tori awon gba temi kuro awon lo keyin kuro ni nibe won ni awon omo ijo gan lo le kuro se gbo beyen awon omo ijo lo le okuro so ko si te ba ti le wasu te menu de bi agbere awon to n sagbere to se rede oru to n moti e ti daran e so mo ro wa eni to Olorun ba pe to ran lati lo da church ile